Christian Osodo. Ejo mo no wa si se o kase uyo gidi ni a ana uyo Christian ni a bobrapa. Na emfata wudin.

0: Hello, good morning. Wodi ni babia kasa free.
1: Bacho, efe mami sewa.
0: Mami sewa, me inti wano pa. O kasa free.
1: Aha, sumpani.
0: Sumpani o waso.
1: Bacho, me watema.
0: Me inti o.
1: Bacho, me kasa free sema shamae.
0: Sumpa FM.
1: Me fa kwenye isu, echi ame mame. Genet. Ewa mkwanza.
0: Me bacho ye ti opa.
1: Ewa mkwanza.
0: Ok.
1: Echi ame mama ataku siya ewa Jeli Salem.
0: Ok.
1: Echi ame suwako sebi ya ewa mkwanza fi.
0: Ok.
1: Chia
0: ubi bia wangkana.
1: Sumpa,
0: kuya
1: number one.
0: Emma katia pa. Beda spasu bae.

0: trending. Trendy pa. E di no ko pa. Enti ya declare sir,
1: baby, such a rubber.
0: It's no more. On be kasa chile kuya for a
1: new cra.
0: Enya bosi adi atre wu nyumu. Na omu yoko mfumu nina asu ye kente. Na omu tiyo kasa chini bi. Na sabre bank manager oba eno. Mijidi se no fi investi abaho fro abranti ya tiyan bi. Na o kasa. Na mame baku bi sam se ne bank manager no. One diye. Hina mse ono o kasa mame. O se ah, na nene nefru nsu yi. Abu se. sa na tetena ato na nanu tirimu omu ni mse juma panyini bi ya se nefru suna mse mame wo nyani di afe no fi investi aba wadi diya nefru duba ya kese abu se afo ene so ya wasem ema mon ene ene ubi frame ina waka mse mrante
1: hene sumpa
0: FM ne TV no se ya nyumu na mucha kama kase ahiti pa modi ya mwu studio ho monte diye koswa yeni ya wabonte eni ya sovi sumpa na hiti very well ahiti pa
1: sumpa FM.